0: I-enchilang minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan na ako rin makopyo na kitang ka minay kiting kabun enchilang.
1: Eh, gimadi o boy. Iya o boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan bay na
0: po. Iri na kiko piyo. O sa nang naka ngayon tawan na bay na kyo.
1: O iri na kiko. O sa nang damo gisambat sa dapan nilo kyo o boy.
0: O tapat ka piyo. Enchila.
1: Uy.
0: Harap pagkatan ko. Piyo ko rugyat. Mingilo. Di ko ngayon tawan hindi. Da, ano ka tila?
1: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kaila ko na dah. Malas ako na mangintang engine na.
1: Malas. O malas na po magkinangon na po radio. Kaning nga FM. Harap po nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Pisa na nga saban, may natiman ko pula mo sa ti taruputan ko ngayon tawan man takati daw ba inag yan. Taluna pa na misa tulan ka turu. At taon doon na ribo, doon na pa na manam pinalabos sa manta di ti dako. Pisan mangingin taong taon Malaysia, matiki ti dapat watas panang kayo ng sigil. Matiki ti watas sa kiningaw ka saban ba na rumasa misa doon na kainan. Sa sadapan namin na kita tuwang, maninggarod mga paitong usi sa doon na kainan, linaso ba sa kawas. At talo na badam talo darja Celsius, lina sobas asiriba, duo na badam talo darja Celsius. Matagitin o atas sa nabawan kaya, nabawan ka soban bay na ay sarasam. Sa sadapan na minagita tuang maninggarod may paitongos isa duo na kainan. Lina sobas sa kawas, talo na badam talo darja Celsius, lina sobas asiriba, duo na badam apat darja Celsius. Matagitin o atas sa tambunan ya tambunan ka soban bena rumah sami sa duo na kainan sa sadapan meninggarud mempai tangus isa duo na kainan tatuang rumah sami sa duo na kainan lina sobas sa kawas telu na bedam dua darja Celsius lina sobas asriba duo na bedam telu darja Celsius petiti dua tas sa tenam ka soban bena rumah sami sa duo na kainan sa sadapan nam negi tatuang meninggarud mempai tangus isa duo na kainan lina sobas sa kawas at talo na badam talo darja Celsius silina sobas asiriba doon na badam talo darja Celsius kada biya ruputan ko ngayong yatawan matakatadaw bay na talo na badam isa tulan ka turu taon 2002 na badam na pinalabos sa mantay ditida kopisan magingin taong taon Malaysia mantay ditida patuatas manong kayong sakit alansan nakanod kapailaan am negi kapasarhan ampun sigaw tu kakalkodat miyampay na hirida radio kininga FM.

magdaw ta ko sining sumusot Wilson Malong WhatsApp pinin tutunan sutan ko sining mata di Elia Guntabid upus no om nagi sutan kagu sining mata di Pius Lajimin tambalut kalangadan kini nga FM ko kay aramay ba.

0: Kuningaw FM.
1: Sining-sining ko sa Dangalumis.
0: Kasalimahan ko sa susun.
1: Kakalmo kinungaw. Siyam na ka pa na mapat. Titik turo meka.

0: Kenino FM.
1: Linusre Miro, pivosian ka suaban DJ ka. Kapivosian nagi ko suaban kumada ko yung senan. May kinangaw lalaybah iti da. Magikinangaw diti Radio Kenino FM. Ja. May diti frequency siya manabar mapati tik turumigas. Kenino FM kuhoy aramay ba. Kapisina nga suaban ni Jay, yaku i JJM mantatambunan. Mamasan ako kuma di balan-balan.

Ako kayo ka, medyo GM mo eh. Eh, ako yung GM, mantantamunan, mamasan ako, kumadi balan-balan do. Pasik, no? Kasi yun. Magansak ko eh, iririn ni GM, pasik ako. Kailan na di malad mo masay ko at tumutang sa bena, kaya? Mingga sa to mo di JJM nila kaya. Harahog na yung pasan kaya. Kami sedangan di J. Jirin, lalagatan may mulata ka na gunti kina FM. Iyaku, Francis Tuya, mantad Pantay Baru, manunday to ko pagyam. Mingyayok po lo tandaha, pintarakan di Ginsong. Maida ko yung Rita Tita Binay. Mingyak pula tanda pintarakan di Ginsong ka. Ya, tapi naik ya. Maeda kayo, Rita ti Sunnait, mantad di Francis Tuya, ya, mantad Pantay Baru. Mingyak pula tanda pintarakan di Ginsong ka, ya. Yuk, yuk, yuk, kaman pintarakan di Ginsong, ya. Ang kumani ko di makan na kasaban kaya ay mabalag itong gula makan kasaban kabisanan makan kasaban kumade kayo kaya alan sandat mga witat isa kalidasan tinan amni kagarisan tinan nun na pamanda kaya akan na kasaban may na haram mga kan na mi guring haram mga kan na takan na ginuring kaya haram mga kan na tupad di kasadap pagkaya nandis siya tungay kopi haram kaya mga kan na kuy katawa kaya kasaro ko pa di kuy katawa at nabinay Pembulugulugu Oro Dura Deriam Mandi perdi saya pasar le darat Apat ke lima minan redi sadiam Pengirak gya uku ya Mirna karena itu kui katawa gya Ngau pupur-pupur materi tapi nai Akan manda kayuh napa patutu akhiri gupiam tokai Alaid-laid napa patutu akhiri gupiam tok Aratu temed napa gya Asikapan naman na sigara na pamanda ko ipatutuwi gupi nga sikapan na ko yung manadal gya kada dito gumukap yung seritan pututo na maadi pa na minting isang paping na miserita gya nga kompo marato gya tabi na to oro pupu madari gya o pupur gya ang kumanda kayo di ingkabon gya yung minagawit na kakaroy gya kapasangan na mukap kakaroy napangako na matudat mamutong tayo ka nakasuko ko na mamutong gya mutong nagatag ya. Ang sadang na ngayon ang ingis sa bayan nag ya. Alamis ngayon ingis sabab nga ay sa rasam ko sa ban bayan. Bayan kumadi kayo di tanakano dat mamutong nagata ka sa ban bayan tabi nay. Ang kumana kayo di taminangay pangano dat tuwad da piyasa o mamaw tayo kakalapasawit kaya tabi nay. Intantan na kayo lumang kaya gumurugi kaya tabi nay. Parol matikasari ako sulo di rugid anak kapi ya obas kaya tabi nay. So ay karugi, maningat nga ikay tandilipiw, isurun kaya. Harangay it, tanga, nagyari di, tampipiris. Nga ako piya, rolo ko kata di tampipiris, akatal-katal na daraat kaya. Nga irih na kapiya itandilipiw, ato, kato, kato, kato. Rol na matiya ko tandirita na kapiya, obas kaya. Hi DJ, kapisya nga tadaw kalima, tadaw ko, po, ko pupusan tulan ko turuk nagikas ya. Iyara ni Majanun kaya. Hi DJ, kami sedang tadaw lik ko lima na tadaw ko pupusan tulan ka turun lagi tulan ka walo na swab ka. Ara kanangan na susuyan kuti kuti tulan ka turu ka. Nakaparano ko tontolo manuk kampung ina jadid na tanak om iwinuk tontolo kasiya kaya. Siapa suruh rangka kasiya kaya. Sedang kanta tidak kanan di balan-balan kan kasih ya. Wadah jail ngasan besi kau. Minan anak bayarin ni tontologi ya. Nah satu kali main di siya wuhu kok gitu. Tapi dia ingat. Miyak-yak buat anak kepiyak sumeliwan. Kayak-yak-yak. Kayak ya. Siapa suruh rangka kaya. Nah sedangkan tadi manpakan aja di balan-balan kan di tepaya hari ini. Ya, mingkasa tau mau jalan di kia.
patampoy rak. Pwede din jam ko kapag siya minit kasaban. Maginang otok pada sining kaya balan. Ay, balan ba? Maginang otok pa sining kaya rin eh. Asining on tadi Hengson halaman. Isya uno sugigisom. Amros James, copyright iswang ginawa.

Di Lamusano, Miampai Dahai i Kenyau FM. Siamo Bonobobotti di Turu Megahertz Kuhoi Arama Aibo. Julius Buyang membalok wagu memarait sundet DJ kan siya. Mengori semiak papanau geritakan dari DJ kan siya kia. Jafar donapad salam DJ masa-masa tibay na dumarun o susa mamutong boy. Ay! Ito nga kinenon si Jafar. Maragot eh, pasan na ramit ko matadit i WhatsApp kia. Abisinangan, datadaw kalima makapupusan tulan katuro DJ ka. Mantadilinus kaya mumbalok ko kasari mamaret di sundet sundet mantadi tabinay Francis Tuya kalsia pamaret ko na panga palapam manok di ginuring kanta la DJ ka oh aw po kapiya kaya aw po kapiya tabinay aw amu na po kotondo pombalon do mamaret di tabinay kalyon DJ oh boy kalsia. Nelson Sepan Kampung Rango Mapinapin Kapisirangan DJ Jirin kasi lalagatan namin balata kaya kakya kawan kasi pun sikaw kapisirangan kumatesanan di magiginang walang sanda ng lidas ko ngawi mamasan ko kumatan ako anak buah ko ijam may salako hilad kampung kabatang baru suksuab may dad senang asang kapapanahay kasi siya nakapiyaw kumadit saruway Ikon, Omi Lango, Maria, au kanto diti, kung ay swab, au nakandod suti kasiya. Nga kung ay kanto, kung ay nakanto yarod, wakil kia kasiya. Kadano, lingay, minggambar, kauhina pasangan, i-group family. Iri-irin ni Japon sikaw, paring kwanangan kasiya. Paring kwanangan sagulik ya. Skim kampung nandagan nuno gya sundet diri. Sundet na panga tunih na pa sunday tabi na nga mingiyak po la tandahab pintarakan di ginsong nga gya mingiyak po la tandahab pintarakan di ginsong ka kapisanan ka sabon boss kapisanan na kumadi ka JH Motorsport maida ko yung reta di pa ma iti sunday kya mantadi Francis Tuya mingiyak po la tandahab pintarakan di ginsong ka. Pwede ti jam habat, tulong na pa na 4 minute kasaban.

0: Aduh, igang pos na kapiyati. Ah, tumulot na dumantad pa dit ka sa dopo. Kanagi di ka sumapaw. O sarag na laway ka sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, ay si surat baranak, si jelis ko na laway ka sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, ay si surat baranak, si jelis nungay, darapion, awiton.
1: Angga ngayon takawin na.

0: Makinangaw ka Silimbahan, Boros, Luzon. Kaningaw FM.
1: Grabe sining narangot ako sining mata di Jonathan pinampatan di Elvin ngingis tay ka senyum gya ngingis tay ka senyuman Arliana Jinakin tadaw di Tolumis amne kimon aw ko na kay lag ginawan umi nagwitatan Vanity jam ko hapod apa ta badam 5 minit ka saban hindi da kayo nang takaw gya am kadali huay de binay ari kita jam ko abani misa ka saban kalambos ka bartaniba ara patimpo gya sedang-sedang darah nasib ko sedap kaya kawan to minami minami lampungi bulno ka kaya i Johnny

Ini aling manuk bedulan manarada di kamangi. Mga retisi sundait ya. Tunih na pan sundait ka saban bay na tapi na nga mingiyak pula tanda pintarakan diginsong ka. Panunda pa panimbar pa di Johnny ya. Johnny aling manuk bedulan manarada di kamangi ka. Sa dupa tapi naik ya. Maragot ipasan na remit ko Koyok men kampung papartamunan. Tapi salam tabi ko saban tadaw kalima kumadya DJ kasi ako matambalot ngay di taminat mintang may main ball. Kadalihway may hilag complex spot kaningaw harap yalaan mimbul Saba FC kaninga FC FA. Tatuang bay na mumang napad mintang napiripiri haminda kadapag kayo ya kasi ya. Pamir na DJ Pulsika o Pulsika na ikumadika, Koyok men. Aman kan, salam lesia madani kumadika DJ Jirin. Assalamualaikum, alaikum, salam. Kapi sedangan paparlan karajahin na konti. Manta do kwetid kampung baginda kaningaw, manganud kasiwatan, mamasan kapi sedangan kasaban, hitid tadaw kalima kumadain sanan. May kinangaw, megali katwa kampung Faisal JPKK Josman, amnegi Roni Abu Bakar Baba Akisin. Iga dulai ikandar i miti gada alansan miskin sesari kumadika dijajirin hina kepo kasia posisiko kumadika amankan pemusara hai di kayu amankan ya amlegi tabinai magi kinango kongai tensanan mengiak pula tanda pintara pintarakan diginsong ka mai kepo di kayu pa tanda pemare di kayu. May ti number WhatsApp kani FM ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo, anong walo, kya? May number ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo, anong walo. Akala ko may paidahay, iti the radio kani FM, at iti frequency siyam na ba na mapatitik tur megahertz. Apo po sana talo sining diti, arang mo takot ka parte ni ba, sining matadi dotis gokit. On si kao ginawa ko sa tukang sining matadi Elis Dison, pipusan sa gisam am nagi Carolan Yusuf, ginawa kagasan ko. Kini FM ku hoy aramai ba.

0: Kinang Hano, Kiningaw FM, Niyampay Dahay, Idko sa Limbahan, Boros Dusu.
1: Ay, sining mata di Caroline Yusuf, kaya? Ginawa kagasan ko? Apo po saan sinuditi arong otakot kaparte di ba arigitan jam kabarimis ako sabon.

Ang arapya tapabayan panambara pagibabarasan tadaw kalima. Pinalamus ni Tuan Imam Kifli Yasoy. Nupago at pagibarasan dat minggu da mantal kadalihway kaya. Manikin tadaw kalima jam kabar misa tulun habad minit dat sasadapan. Jam kabar misa tulun habad minit dat kasaban kaya. Kumari ko di masa-masa da magansak ya. Ako naman na dati magansak-gansak ya. Umbalat mga rib-ngarib da bawang ya. Mga tunga doon tuntumundok tay ka mamiri-miri nagik ya. Ar nagit mumbal na dati mamusaraw nung nu kapiaan sa kandat tadawbay na. And akana dati pitangadaw ya. Alansan na dat nung napakanan takaw kya, isa takanan din magawit at kalidasan na tinan. Mumbal po wagu sumbar DJ kasi at kya, ikanta ito ni Tagong kasi, dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung kakya. Aw po, tabinay, aw po na simbar. At ito na pansunay, tabinay nga. Mingiyak po ila tandahab pintarakan di ginsong ka kaya. Mingiyak po la tandahab pintarakan di ginsong ka. Paano kayo right kaya pagulod pupusan iti kasliman bersusun. Pangkura pa nga sanang dat mo kinangot apang sining kaya. Rizwan Azmi oy umandak om nagi Jody Mabin kaus oiton kud matay.

0: kalalanin min mga torra pambilinan da WhatsApp mai ra umang da siam limo balu siam onom balu onom balu kani ng pembe pagayam na kao monsoy
1: ay intal pagun sa naman
2: kani ng mansiwan mangilindu radio ningaw FM tukit tukit duodo kani ng

Tumala kau makau ra koyon miun ham rayus ang kiningo ra pagayaman takaw monsoy ra kaningaw FM haybat ham siuknya intorakon jaypen Joseph ra kampung Pinango.

Yo, gini na randa rimbay tori muli sikin na rimbay ang iso ng tangi. Malasan ko no ang tangi ra kamayon nito. Parikulangan G, kansan da mamay G. Yo, kasama pare sa pangkiragan da pagayaman monsoy takaurority. Rimbay rasmuti, yo, gini rimbay ri Felix Rining. Ahuangku, sunin bago randa rimbay tori Helda Rabot. Maguyum kajujuran jam karwo aduh ngoperam nama ngaminit ara mamai oroka lima ororeti talung ngoperam sehari bulan sila katulu kapaperanda sila katulu.